0: bằng sáng mai kỳ tăng càng lao ron già a tăng càng
1: lapuson si bằng kết thúc kỳ lễ tu mặt để luôn xếp po atum lapusi càng thùng pon pon tăng tuổi hiju phan ke hang kubuson ang deng si ke klem latame nalitum arjuponik tha ke cheng si ke soa bang phan lang rai pen sanglang dam nang ji lapen sangtar pache don nang ji lang athema nihu kalima kalangma longthom bak sangtar pache don aphi mate sangke lang dam pen nihu polote komat kolo soa onga phansi kachirima patini nang ji lang tasi ke cheng si ke andum hangdam mate a ongalong an pachudun nangji mate halloween lepute sangchikip throk pinso lapen sorloso pote sangchikip pho labusonsi menthu tame so pinso polote jon throk lapen sorloso polote jon pho lasonsi nanglodun nangji lasona hut hor ibong lapen kowe bithi antame ingti birik ta lodun nangji lapen nono huta kaike sangchikip sirkep lapusonsi kapinchong atum tame do sita aprang pen kapinchong ke lapu helo la sophi klem et pen polotang te arnan ke hang lapu sonang deng klem ponpo la sila arnang ke hang abang ke a ong a hem ke ponang ji bongkrok ipum hor alang mate kove banta ai hui ponang ji arnan ke hang huta horbong horthe ponang ji lapen chihudi nang ji lapen horbong arnam punang ji la sonsi arnan hang de ta phi buthot pe ke hang matangte arnan andum arnan ke hang pen kisu abang asap georgi muchot mate me muchot le pute kisu abang peri kaching thangji aning ke hang ang thek dokok tahai mate dolo polotangte pe hang dam nang po laso ahut man peng mate horlang ibong arak ibong ponsi banta bohot a ong ahem kardom kardi pen man peng pidam nang ji piso ke hang ahut asonsi a ong la pen amiali na tum charju mate chihudi nang ji lahai hui si angdeng ke nonputa klembom bangbomlo tangte amiali na tum a ong tum phan hor bongkrok banta ingledet pen phi kobusonsi kachihut pon ma lapupu ala masar latame arjupon sinang labang so long kachihut pon lake ame abangke sar rajentimung lapen a ong ni hu lake sar mohenro ingti alang litumang bong pen kachinki arjupon sinang
0: ai mie tum dina tum lo tum e jo bar me dab le bar me ni le e o kengri ni ho kengri e bong krok pen bong chin pen ban ta pen bohot pen o kengri ni ho kengri re ban che pang duk mo nang che pa duk ka dom nang pa jir kar di yang che pa jir ai na che pi sro na che pi ke e na hu dina kok lo na pusina kok lo mie tum lo tum e jo bang sero horson le phumang horson le bang kiri po tum bang kerot po tum bang tiki chene ma hor kang hoi chene ma hor pulo tanon ke e bong chin dokok bong krok dokok ban ta dokok bohot dokok si e na hu dinang kok nang pusi nang kok lo me tum lo tum e pala tong adam ji ma paleng tong adam ji ma chiong tong dun ji ma chi tong jun ji ma ni hang tong ka ji ma ni li tong ka ji ma e hi thi gi dun ji tong barwa ka dun ji tong e pala cha dam ji tong paleng adam ji tong ahur leun e tong adak leun e tong e jo nang le ong hem nang li ni hu hem basa nang cha hang ma basung nang cha hang ma ma tang te e jo non ke no por le sima por le e chili dor de ar e dor de e hen na phur chili dor de phur chili dor de tong ke chili ang cha hang ar e na cha hang tong ke kibang ma mia tum lina tum ambong sin pen bong rok pen si ban ta pen bot pen na hu dina kok na pu sina kok lo mia tum lina tum ma de kar domo
1: a ong bang hut pon ret a phi puthot a mia lina tum ta me a ong phan chi thak dun thu po la so ka chi thak dun ke la pu hen lo
2: ai ong tum ni hu tum e jo nang mia tum nang lina tum nang lo ka tum e palat ke dam ji le paleng ke dam ji le kebang kali e paleng ke dam ji kali hithi ke dun ji kali borwa ke dun ji kali che jong le ke dam ji kali che ji le ke dam ji kali e jo ne nang me atum ne nang lo

0: tum e pada le ke dam ji kali paleng le ke dam ji kali hithi le ke dun ji kali borwa le ke dun ji kali chejong le ke dun ji kali cheji le ke dun ji kali e ne ni thang le ke kai ji kali ni reb le ke kai ji kali paleng ke dam ji le palat ke dam ji le ahot le un e adak le un e basan nang chehang kali basung nang chehang kali ongatum anamatum ong mali nihu marli chethanang koklo ongatum nihu atum niliso keplang nilingjir keplang nangli phili keplang nangli mu keplang ningkan pr jon sopangki keman sopangket keman chungkreng keman marjeng keman chopangkrin jun pangkrin dam nai keplang dam thai keplang e jo bamon poatum soyong poatum sangtaralam litaralam si e jo ong akengri nihu akengri bongchin pen bongkrok pen banta pen bohot pen hiju alam phan alam chingki dam non chingwai dam non pusi ong akengri nihu akengri rep nang chepang duk moi nang chepang duk kardom nang chepi kardi nang chepi nang chardom nang chardi lo ong atum nihu atum e jo kisung alam ke boy alam ante ju alam phan alam si nilitum tangli kengri an kewanglo ongatum nihu atu gardo
1: ami ali natum chithak dunde ta phi puthot a ongabang hut pon thupo labang so ki hut pon tame lapu helo
2: ai me tum linatum e jo bar me da bar me ni na me tum ni linatum bongshin pen bongkrok pen banta pen bohot pen e ong kengri nihu kengri kadona je pajir kardi na je pajir aina je pisrona je pike e palal le ke damji kali paleng le ke damji kali hithi le ke dunji kali borwa le ke dunji kali e chi yong le ke dunji kali chi yi le dunji kali ahur le ne kali adag le ne kali e jo ni phili ke plang la ni mu ke plang e su pang ke alam su pang ke alam chung kreng alam mar jeng alam e bang mamon potum son potum santar alam nitar alam juar alam phan alam pulo tangte e nang ni me tum nang linin tum nar ju nang kok lo me tum lina tum na tum e korte char ju lo ma murti char ju lo ma ham tar char ju lo ma e riang tar char ju lo ma theng pi chi lang lo ma theng so chi lang lo ma sim chi lang lo ma kona chi lang lo ma murti chi lang lo ma murton chi lang lo ma murti chi lang ta murton chi lang tha theng pi chi lang tha cheng tho chi lang tha ham tar chi lang tha riang tar chi lang tha si ma thang nang nang ne me mang li lok mang li tum e na ni phili plang ni mue plang so pang ki so pang ket ke e hemata reang tar chelang non e en pi teng so than thili che chelang at te meji me tum lina tum kardom
1: la pu son si a ong atum hut pon thu der lote ami ali ni tum ta che thak dun thu po la so ka che thak dun ta me ar ju pon sina la ke la pu helo
0: ai ong atum anam atum e kote chelang et muti chelang et than chelang et thili chelang et hemangtar chelang et redangtar chelang et asim chelang et kona chelang et ta kesu abang kaya teng kaya pran nang do di chungkreng marjeng anso se munsin ke log ji ason munjin ke log ji ason munsin ke log ji ding munjin ke log ji ding chungkreng marjeng nangdo bom ongatum nihu atum e jo sangtar alam litar alam si me unji mine chok unji mine pusi kisung alam ke boy alam si ju alam phan alam si nili tumke onga kengri nihu akengri sera bong chin pen ruba bong chin pen nangchardom nangchardilo ongatum niho tum e rep nangchepangduk moi nangchepangduk e onghenlo yarnam onghenlo inihu binong wopu bang anisi pinchongkang pinthikang kibikang ateng nang e jo bang joksung palamthe joksang palamthe e jo than chingkir thili chingkir longri chingkir longpa chingkir si anu kelok ke do angni kedar ke do e jo bang dokha atum ningke langroi chingkir langjeng chingkir longku chingkir longdang chingkir si bang chanri ke do bang chanjai ke do e jo

0: pek palam the wahar palam the e bang longku arum bang chopan chojoi dam chikrok dam si bang chandri kedo chanjai kedo si e ilikarbia su ante ilikarba ga su ante e ong hello ini hu ong hello e arnam lo ong akengri nihu akengri nang chongduk nangkok nang chodom nangkok hiju alam phan alam si ong ahem nihu ahem humri kewang humpat kewang lo ong atum nihu atum kardom
1: puthot a ong atum tame amialin kechi thak dun alam puthot chi thak dun thupo lasoka chi thak dun ta lapu hello
2: ai me tum linatum e la nili phili plang nili mug plang supang ke alam e chungreng pi marjang pi elo hu pi lo pi chupang ring pi jun bang ring pi te e ba monotum so yonotum mang santara lam litara lam ju long se ju hang nam ni phan hang nam nang ji ong keng ri ni ho keng ri mong chen pen mong rok pen man ta pen bohot pen nang le tum ni le me tum ni le na tum e ka dom nang pa ji er ka ji yang pa ji er ong keng ri ni ho keng ri nang hum ri nang hum pat pen te na tum e he ma tar chalang er yang tar chalang et thing pi chalang et thing so chalang er sim chalang et ko na chalang et muti chalang et moton chalang et ta e puthak thak ju si nang ji phan si nang ji pa ni si bang binong wo po bang pen chong kang bang pen thi kang aron bi kang ata bi kang bang binong wo po porom bang bi kang puti bang bi kang si kalang te ma kar bi ke e yong han le ar nam lo ini hu han le ar nam lo po si e aron do ko ka tang do ko ko por non ke ni ta e juong thak don po phanan thak don po seri ji sirang pi don po rob ji sirang pi don po e ge so ba ante kun e ba ante me tum li na tum e chu bang rin do long le lo jun bang rin do long le lo e chung kreng badol long le lo chung mar jeng badol long le lo kai teng badol lo nang kai pran badol lo nang thep long pading lo nang ding long pading lo nang e ri cho theng ba man lo nang ke the theng ba man lo nang si le pini pen ke jo e ju ang thang lo phi phan thang do na phi ser ji ri na pi do na phi rup ji ser ang pi do na phi ke kai pran kai mui badol lo nang e lam ki bon long le lo phom phom mor lo lo me tum le na tum de ho ka do
1: puthot a ong hut pondet pena phi ameali ne tum che thak don si a ong atum aphan kangle abong khrok bong chin arnam ni pupinon pusi pupo
0: ai ong atum nihu atum jo la nili kewan so abong chin so abong khrok e ju nang thak dun po phan nang thak dun po ju nang thak dun non phan nang thak dun non so abong chin so abong khrok nang dak nang tur anso se kisu abang ke mejia phan anso se patinijia ja phan so aser bongchin so aser bongkrok anam le nipu pi ik denon ong atum ni hotum kardom
1: puthot a ong atum aphan kangli abong krok bongchin anam ni pupi non pupusi a ong atum bongkrok anam pupipo la so bongkrok anam ki putame arduik sena lake lapu helo
2: te me tum linatum na e na tum abong chin na tum bong krok e yo la ni phili plang ni mu plang e so pang ke lam sang le tum man ta pen bohot pen ong ke ri ni ho ke ri ka dom na pa jer ka di han chi pa jer ra ji pang du ma ji pang du chen ri han chen ning lak lo pot te la so bong chin na so bong krok ne li sang tar na lang pi po de me tum len tum ho
3: e to
2: Hem dam prui dam prui dam prui hem ajuna pithe ajuna pithe ajuna piring ja ajuna piring ja ju na pimung krang ajuna pimung krang hem suriya lam kali phalo ram kali hem arju panu he na arju panu kai na pia bong seno ma pia bong krok lo ma pia banta lo ma pia bohor lo ma puna hem jo lan nime tum la nilina tum philip lang la nimu plang hem jo sungkre sopang ki ke man sopang ke man chopang kring ke man jun bang kring ke man sopang ki ke man sopang ke man chungkring ke man mar jeng ke man ab thak jo e chungkring ke man mar jeng ke man lohu man lo plep ke man asi jo ju alam chi pha ju alam ta phan alam ta ani si bang binong po bang binong the e pin chong ka ni ti pin chong ka ron pin chong ka jutang asi no me tum ni li na tum bang ju alam si phan alam si lang hu binang hu pat nasila so abong sina so abong krok lo nasinon e jo ane filian te ni mupan ni pili pla te ni mupan te e jo ala so ke so pan la so kyun e pen an so se so chung reng la so mar jeng pakagra e jo theplong pading la nang diplong pading la nang e di cho pun pa manon nang the pun pa manon nang e hem tun pa manon nang the pa manon nang sara theng pa manon nang rup theng pa manon nang e bari so jo nang pa o jang do nang asi jo la so abong sina so abong krok

Lapuan apor nang litum. Hindi lamarjan alu na jai mekang deng longpen asona sona lun arjig long tanglo. Lucky Akashwani Dipu. Non studio ghoria por por phai sir kebra mini pli kebra pho playing tanglo. Adun tu English alu na jai mek ang deng long. Paula Abdul kilunalun arjig sinang. Alunalam thi rush rush.

0: la si la hai hai a design ili akaprek a data paklang dami la pen ta paklang dami tung la si la so a designing bang ke ili ka ching thang a teng ka kaprek tung bena ching thang dun thek thide ba ani bang ta ili ta ching thang the sita la so a design pen mane akaprek a dress mane jun tu comfortable ani bang ta ili ching thang mi la so a pe ko son se ka pin chong poma la so ni li ka matha do a prang pen ta la sinon a porchi long lo nili la ka charli ang deng ta jut i lo amala so phi pen sinili la so kam bang o thu lo la se designing na thu bang nili interest ta do ik la si la designing a porchi long ma se so na so na designing nili klem bom la pen nili tum phakko pen ta mane hemalong ta si a war side do nili pai pen ta na ki japon do je so na so nili tum ka bonda do peri punoi ba ili jarong poseta asona sona design ni litum ka bonai do juntu and traditionally kai ma si use wear lapen akaprek use pon paklang pon la hai hai ta ni litum kai ta ka matha dola se kai ta ni litum kimia kimia design bonda pon po ahut pen ke la ke bae long ta ni litum paklang pon pon hala so hut pen non anta ni li bangla se klem ikbo so design kimia kimia paklang ikbo ase is interest ta do nili okol je traditional se bonai chot pota kali nili western dress ta bonai juntu akaprek a dimalong paklang dun non son guwahati ba nili delhi ta pothai la hai hai long lopote nili western wear ba beauty pageant phanta nili dress bonai pidun se non recently juntu chuneng miss grand india po in assam ben juntu ka represent dun do nasi la so contestant phan ke nili si evening gown ka bonai pidun la nili first time lo je national level an ma ke la first time lo
1: mi piglo nang li ke thanda malam thi tangte nang li fashion designing a course ka charli la pu sonda do igma
0: nili fashion designing a course ba ke full time course bo bang ke nili hala ka charli ma sa porche long le si ta short term ba nili klem dun juntu la industry and commerce department pen juntu msme po a department pen la dak alang litum 3 months course alang tum fashion designing a course nang pp la se dak di fulong ma sinili la so course bang short term course bang charli dun la da la han lu
1: tang te nang li ki roi api fashion show a che tai along nang li comment tu aning kan pen si ka paklang dun cheng lo la pen konana da dim si ka paklang dun iklo nang li la radio nang kar judun harara tum ap han thanam ikjima
0: akaprek ini ke bonai bom sa fashion show pa bang ke join the pinang sa fashion show ke join cheng bang ke nili la golden wings a hin pen jun tu ka paklang taralang solong ni kan hini ke thom a prang karbiang long fashion week la daksi a prang si lo ke paklang dun la so pi pen bang a fashion week long bang ke da golden wings a hin pen chirap dun bom production a hin punai ta chirap dun bom akon nili mithang design ta paklang dun bom la so pi pen ke nili gohati bang ka ning kan mang ta dun bom lo 2023 pen bang ke nili continue lo nili phan kai ta na invite wear first time ki dun cheng bang gohati long bang ke la Radisson blue along si first time ke paklang dun la mystic aura pen alang litum nang ka invite ama se hala da first time lo la so phi pen ke nili continue lo non anta dun bob na se non ta nang ka invite do ala pen ako mystic aura long mai che rab dun bom lo la da bang ke official designer lo ako alogot non like northeast international fashion week jun tu ke do do la da bang ta na invite wear la da bang ta la si chuneng ini ka porlong le ma chuneng bang first time lo ni le participate dun hala dak bang ta la sila dak bang ta claim dun non by northeast along international northeast fashion week along ta cherab dun lo non bang la ka cherab dun bo mahut si mane ni le design thek long lo Vivian Entertainment is a company jun tu la dak Assam kali Uttar Pradesh pen amala si ni le design la hai ta lang li tum thek long lo ma sa lang li tum kosono ne na ngwai pon nilihan ta la best fashion designer po ahin ala so award te nilipana invite si chuneng December 2025 si nilipanang people la ta isila si sila high award ki long la high ke mane nilihan ta si encouragement lo je nili methang la high claim bom pusita la high long pon ma si nili ta si encouragement long pon lo je aru aprang dun bomi ba a porch long le desta isi a porch ulai pol hai klembo mi pu matha
1: lase mi piglom nang li ge thanda malang thi tangte mo pe nang li pulo nang li designer pi ke guwahati

0: lu su sung mar tum han an pang rum po la keroi tang ho embroidery a hin punoi ba knitting punoi stitching punoi tailoring punoi la hai ta isia por ni li tum pipon po la su mar tum han ta ni li tum isia se ke pipon po a hut pen
1: tang te nang li ke inut college along assistant professor asai ki klema bang phi la pen an parta nang li ke inut ki texer fashion designer la sinang li la he hoi la pusona sai ki klem ke apora teng pen ko son se ka pa chunun theklo
0: a prang si bang ke nili sob alam than the pen nang prang pen ke nili son alam nang than i ji la bang ke ili tum parsa bang ke ka charli do nei lo ka pa charli bang teng ni pon pe det nei nili la an ke klem un la bang ke lo charli le pusante nili thek thilo ba la an ke nili anga mane papa prang dun un ede ji la se first bang ke nili mathalo je lo ga charli bang important pi lo ga charli thek nei la so phisi la la hai hai bang ta skill bang ke dorkar ili lo ga charli alogot la hai bang ta nangwe gi skill pu non bang skill pu lo la hai phan ke la si la bang dorkar la si apor bang ke la pulo nili lo charli tang det pen si apor ka chi ulai la bang ke nili ka por hi patang master degree patang lab lo patang det pen jun tu la so gap do lang nili sakuri long le aprang la so gap bang nili pane apor padam de pin pen ko pipi manili ning ka ha la se so por nili designing klem dun lo designing training and dun lo la se ke klem and dun lo la song bong nili a ko research ta do lang research a sakuri ta nili klem la NCERT pu de New Delhi pen la se NCERT long ta nili research a siding dun lang ala dakta New Delhi a project long ta nili klem dun lang la si la so phi a ko la assistant professor klem dun lo la si ining ke hang abostu abange kaita munit ke apol awe a ho la bangke non nili sumar bang hini la si apor bangke kom usumar phanda che langnang ili aru supi martum ke hemta che langnang ba esa kori che damnang kok la society long te ili du du nei sta menili kaita matha je ining hang pulo ta apor ke mi thang chi ulai de kulo support si ili ki long mala support bangka apor padam nang ni la si non isi nili ningjing tungje sa sap o por kilong hota ili le apor padam dunjui mobile lang rong a ghonta ghonta le dak padam ji pata por ke chilong le lo la sila so por hoda bang ili isia por la haita do lang le lang nang ne pupe sita la ili mithang kam vek a kama bang ke lage dorkar ba nili ke klempen a kapre ke tumhan ta ali wang pulote la hai hai si nili than pon nitung je nili ke klem non ke klempen mane inut bak le nang charli dun long pasa nili mat halo je ni ke klem kam success lo je nili je se pa phrang wong i pu bang nili ni ni hang he kai ta nili ke mang do je nili long a kapre ke tum ta nang charli dun te nang klem dun te pu la bang si kai ta nili encourage pon bom la se a kapre ke tum han ta je komase ko pisi ke klem thek manang li tum klem ik noi la ke mane nangli tum handet kali non ki thur mi tum han ta usumar dum ta nang thek dun long po nangli ki klem mi sen palate than pon long po o la la sin li ta kai ta nili pe jun tu ki roy la hai ta interested pe alangli ta la sa alangli long ta designing ta alangli long se charli dun lo ke cheng cheng ke nili tum kai ta la hai hai ki mi ko son se klem ji ma la hai ka charli dun pe non nili phanta isia ale son lo awar sai ta long lo la hai
1: tang te la piri kiroi pentame sena war sai do punang lipudam ichima
0: a hoglo lake la hai piri kiroi pen ke awar sai do athe non ili karbiang long danglang dam et poseta me ili tailoring a hin bang compic la ba fashion designing pudam de dat poseta me tailoring a hin bang ta ili ke nang so ke cheng cheng ke tailoring thek nei
1: kala
0: inot designer je plangi pulote ala pena se ke ki dun nei bang ke la ke nang so athe aja ha ka technique do inot designer pulote ase ke ki dun bang ke nang so athe dak techniques do pick la se ke pa phrang dun an ji dun ji pulote la bang ka ta ase ke bang dun wek nei kiroi pen ili jo jor ta long tu ba pinang anak kam wa ehe ma kam hanan ta bang tilare la sila bang ki nang so
1: tangte kapadu selam theni linar ju thik lang nang li phan tangte nang li non o wikimia tuma phan fashion show la pen fashion designing aputha ko pini ke than gang tung du ma
0: nili na thupen bangke la advice lo je first bangke non ki thur mi atum hanta nili puponje bang opportunity do pick.

0: fashion designer abang ta fashion designing ana thule do puta opportunities ke do pick se ta aprang si abang ke nangli tum lo bang kapor hi bang che patang ne
1: kala
0: secondly abang ke nangli tum kai ta training ba se ke do nei either nangli tum designing ana thu punoi inut model successful model che plan hi puseta la bang ke isia training do nei ba proper platform ke longia phanang li tumla kai ta training du nei ba organizer pas ta mi mission organizer na thua bang si nang li tum kai ta lang nei models aphan ta scope du olang ili phan ke mla si lai hai bang nang li tum bang kai ta chelang nei a scope bang ke du si ta mi nang li tum bang la proper a channel pen se kai ta dam nei athe fashion wall along bang ke break u aka break na thu pen bang ke pudam thek the se ta mi la fashion wall bang ke si anu tinta mane ka phere do sa phere nang ni jitia proper channel pen le dam pulote nangli tum confident do nei nangli tum inor model che plain pulote kai ta portfolio do nei jun tu nangli tum isi album do nei jun tu nangli tum photograph isi do nang po ako an nangli tum training mission institute pen nangli tum training and ignoi ako laso phi pen se nangli tum proper mane channel pen si isi mission a company along le join don pulote la banke nangli tum han kitia ta utilize exploit ple athe ladak langdam et pulote nangli tum inut model se planning tum pulote ladak a phere me me do ajha ka tum ke fraud a company do unon ke
1: kala
0: exploit de ji la se nangli tum han pa exploit ple phan kai ta nangli tum mane mane mission a company se kai ta join do nei la bang ta chelang nei important pick la bang ke ako fashion designing na thu bang ka scope do pick la dak a branch ka prek do nangli tum production na thu pencil lang dun ji production a house long se claim dun ji ba nangli tum methang studio ching pui ji methang design lok se paklang igi puta ola son ta scope do la si la hai hai bang ke main ke ili tum ke training avela la si training bang ke nang so ase ke dun vek nei la si la hai hai ka charlie ji phan ka institute do nif do nif puta la delhi long do ba calcutta long ta do la pena ko nid national indian institute of designing gujarat along all hai hai mission institute along se nangli tum charlie dun pulote isi our site koson se ke claim pen si nangli tum success long hi ma lai hai our site nangli tum chini dun bompo la si phereik nang ne nangli tum a hobbies ta nangli tum pursue ik noi la si nangli tum success long wegi
1: me piglo nangli ge thanda malam the la pen churolo nangli sonsuria side o sita me nangli nili tum nanga chop phapona teng pen wangsi piri ko sonsi design nangji ma lai hoya puthak pinang ani litum chingki che than pon longlo la si pini ke aporchok tanglo la si litum ka chingki ka che than ke la pan ling ton ikok lo na do me thang me kardom
0: kardom
2: la pon a por nang litum pindeng sum por puthak assistant professor sang pi rublin kropi la pen hood bang hunali teron pi atumang bong chehu chiput rj long tanglo lake akashvani dipu non porphai kri sira minithom ke plenglote mumbai ben kapachitak thu vivid bhartiya jaime rj thulongji

Pini chetia chiklo ni phaikri po dolmia ni surini reng kora trok an hinkan kar bia jai mek nang kar judo na tumapan nili jonal rong hang kardom pajir se akasmani guhati mohabahu ang deng pen kar bia jai mek dang bon tulo jai mek kebang lake medium wave pen meter paru plira kri sira to bol po kelo hat spen paru trok sira in kora sir kebla pen mega hat spen ke paru sira isira to bora trok Karbiajai megalong pen aprangsi ke pinia sarlanthi arjusena. Pinia sarlanthi ke kithi akleng bupe, kiri akleng awe. Lamthi ke man. Hako penta monita khai thi bomlo apotse kithi paprang cheng komadma laki putekte. Lahelo kithi paprang amonit chinilor ledet apotse. Akleng pupe pudelo. Lason se arta le kom hek tame. Mane abangke aning riset abang tadu. Akleng mate arta kedo aling le. Kiri ji kali. Lahelo kiri akleng pupe det pu alamthi. Lase li sukarbi sar palamthi lo. Kithi akleng pupe. Kiri akleng awe. Kithi lapen kiri ke. Akleng awe puapa. Lake akasmani guhati mohabaho. Aduntu pinap kar biya jai megalong pen. Kopi pisi rot parju jima. Pini pen chitan mek sina. Pinap chitia chiklu nipai kritro telang arni. Kar biya jai megalong pen aprang si birtar jilong ji. Birtar julong dada pi. Sarlanthi ang deng long pen. Pini asarlanthi pu pinablet totsa arjulong ije. Sarlanthi arjulong dada pi. Worenga birta arjulong ije. Worenga birta arjulong dada pi. Lamjir ang deng long pen. Ojun de katalona putha.

0: lamjir arjilong ichi. Lamjir arjilong de dapi. Ang deng cari bang ning kihang alunjir ang deng along pen. Ason son alunjir rot parjupon ichi. Penap karbiya jai meng long pen kopi pisi rot parjushima ke lan bediglo.
1: Duma ke e oge pranaphan henu pu alanthe duma ahoma long ke tok ilitum kaddo kaveta theklong hurlo. Monta muniratum non puta duma mongbom chobom lapen duma saini pen henotsi chobom lang. Ok pranche pe mesenji pulo tangte duma ason an pen che pahelo nanji. Duma ke mong ke cho lapen kahenot pen ing por elang joy ing huar lo e hambia longta kensara ke su long thek. Duma ke mong amihi duma ke mong me atumaphan kar ut pen ajoyne e ok e pran heno idakji. Lasi hithi kulat motor karier lo lapen munit kaching lum along duma mong me det nanji. Oso kachopathe asarpi maratuma phan duma pachoche der nanji lapen mong me der nanji kemesen ajir pojir pia tuma phan duma tirwa vedetsi akeme arta ka vedet au somara tuma phan duma pacho lapen pamong long le det nanji nenji bi ekta ilile duma phan ke chokali bonta duma si e phan e ke cho ilile biri cigarette aphan kan sip kali biri cigarette si e phan e kan sip duma chuma phan le ili me ka pe chokali bonta duma si e phan me e ka pe cho
0: lake akasmani gati mohabaho adantu sangpemara atong aphan kapanong pi angdeng along pen sangpi omphu ingtipi lapen hutbang jonis rong paratumang bong rong rup asang pe maratum kisung ahut akenang ajir pi pu jo chipu dalam jir arjulong ipo tangte arjuk senang omphu ingtipi lapen hutbang jonis rong paratumang bong Chihu Chiput Labang Salam Chir.
2: Laki All India Radio Guwahati. Pini Ladak Studio Long. Asha ke rong rup asang pi maratuma phan. Kisungahut kenang ajir pi. Labang Salam Thebu thak Chihu Chiput Ponja phan. Nilitum Asha abang pi. Sang pi omphu inhi pi phan. Nilitum Halloween pen. Dakneli tuma studio long pa iglo lapen nili tum ka chopha teng pen alangli non nangli si nili tuma studio ar lo si dolo lapen non alangli microphone atheng no si ini tanglo niyom phu a phrangsi ke nangli phan nili tum all india radio guwahati hin pen kardom nang pajeri glo ni
3: kardom
2: nangli ke asha asai ke claim penanga ji ding tanglo lasi nangli ke claim Asaya angkang long ke dua sang pimaratu kupu ana li long tang lo lapen kupi pia kisung sinang li ki phoma laka doka ve alam the pithiek pen thanji ma
3: asa ke rong rup along ke do chini ne pin no hok thu pang bar be pin asang pimar ajir pia hok lo alang li tum ma ki sunga hut ke nili tum ajir pia hok lo alang li tum sung lo po te nili tum phanang chi than pen nili tum ta alang li tum ma che thana teng pen nili tum ta arjudun alang li tum pima nili tum hanang chi thana son thek an ke nili tum ta bidi sore pidoning bom
2: ni nang hin pen ang thanik tha sang pi mara tum non nang li ke claim bom arom hei huyelo aphrang pen an parte non ko pu an ka che prek do tang lo nang li hin pen ang thanji ma
3: ke cheng sia hut pen le ma thada miglu pulong te non bang ke rong rup thang chini ne sang pimar tum sita me log thek the asang pimar tum sita me log thek asang pimar tum ta me no ho bar u asang pimar tum an bang ke ala phrang pen pulu dang te non bang ke che prek go lo he non bang ke asa puneli phanang chini lo la song kang ke alang li se ke klem bang bu chini lo alang li tum ke thek the ana sonan ke nili phan nang hangsi nili phan nang chithan apen te alang litum apora teng pen usumar jong si chupa thilu bon te comment tu a husi imprim gache nai ma matang te avia satlang sta me kache andam nang ji ma kache langdam nahi ma lai haya birta sta no nili le tong thek thia kus ta me alang litum si ta me nili long nang humti si lai haya lam birta nili phan nang char juju

0: ke erong pen erong mate hilikisi pen hilikisi pache hilu nangji ke pit truck ba elen pen elen ta pit truck la bulote chiri si long ilitum rong pharu phli inki an ahilik hud nangbu la jang mia chiklu la ahilik chiri si afan bulote hilik pharu phli ana hilik ilitum hud nangbu la so phi hilikisi si long ilitum muthom mu phli la so na inki ana musi e nangpo la si ahu orabangke la rak tai nangpo la bangke top soil hai taxi along le bang lang on bang ke ahili gang on bang e warik chornang po si athak along le mo kha pangrum si la si pa pleng nang pula so hili long la taxi la hili gi si along muthom mu pli bak e nang po ke la jiklu jon ba ga philo de la tum arong wang po na song mong ben rong pli jong si wang et pulo te mu pli ta arong wang et pulo te e rong le bi chona da e rong bi ngot ke ba la rong thom bang e bari chon lalipudang te arong ta thetan pu arwo ta dui go pu nasi latum bang ke chekluyon thom pe no te arwo ta ili tum chowai long lalo la bang ke la inki an kimi asai la son si tiki nang ji pu war prok abang lote arong bang miu idat pu la pena dun tu la bang ke keseru mati kincor pu inki an na la ke arong ke thi ya la ke ningkan truck cap truck si cap tareng e batai si le ilote mas ke nang sot mate convenient size pruning kuri de nang po halada pen arbu ke aku chandu po ke e ke som nang ji bang ke la ta non lo monsoon re na prang prang la non la arwi he sai ke tiki ji arwi nang le le prang prang la si adim klong thik et nang po arit thik et nang po na si la bang ke la so ke siru po rong bang ke ciri si along nang li rong paru ini ra rong in koira po an idor ke hilik isi pen hilik isi ka chehilo erong pen erong ka chehilo pen elen ka chehilo la bang ke fitner ke fitner ke la yong si li tum paching hailo li putang te rong paru ini ra rong in koira po an ke ciri si long li tum idor po la bang ta aklima bang ni li tum department pen ake jo ICP no no maki ake jo ipi bom lo rada tum anso si inki ke pangrengan inge pahang jepan ke hala bang dolang nona bang hala tepioka mate rui pharkong abang ta la bang bus type le ida chok hiligisi pache hilo erong pani rong pache hilo phithom le pache hilo da chok lage pu pai deng seng long le pu eren da chok no te pu systematic erong pani rong pache hilo phithom la son le pu e da chok na jong si e li pu dang te arvu da long po li tum apuru da chok long pu
1: kala
0: arwo bang inki anphan
1: pilongpo
0: inki okophan pilongpo hala angkura bang ke litum chips da son selongpo
1: kala
0: na pente puki up sake er benta militum jonongpo apende na batai si yong si litum larui pharkong ta ilo liputang te phu la ke chuji phan apuru ya amokha bang pu purbom da chokhe
1: kala
0: ta muning kreng lote pinangan e chak bang amui chor pet pet lote aku next year ta ku ring tu po ilem det nang nilo lata
1: kala
0: ningkan phot rok ta reng arbu pa sila son thom inkia an ki e ke soma por ke nona por lo la sinon la bang su ache kluang bong na cho wo sik jakhong an ta imi aru wo sik jakhong an ta ili tum la so sai tikimi la so inki an do an ta
1: inki ka pang reng mate a an ko son si e ponang jima lahai hoye pa tha ke nang li than pa chin pon lo tang te ke hai pu thot non angkia an e det pen angkia su ka pa wang ji phat mate angkia su ke kona pan si li tum long pon pa khai nang li than pa chin pon ek jima
0: angkia su ke ha pu sar pi sar ta pen ta me vir ve lang non ta nang pa reng bom wang bom pen non an ta vir ve la si non il tum bang ke grenes pudo la ke inki achili kirima hemlo la si grenes teknik puisi Charlie nangkok. Nasi laso agrenes along pensi acilia bang ke sonse nangpo. Inki ke batai ke thom, batai pli an cekarlu mati. Batai pli an cekarlu, nasi cekarlu dang net pen hote la inki okatum bang five states pula he. Halaso hud tang der lo lipute. Hala ajalar dam der lo liputang te la tum ahem ciri po. Ahem godak si cikim na ima. Nasi ladang bang ke ene ke kokunets pusipu he. Chondro ki pul pula cek pene son si deco ladak le pu pawai kang si bunang po la ladak le pace paran na cok lo pace pahom na cok lo la so pi ngon ta trok si kebra po aning la ahom ke cejeng apore na cejeng et lo liputang te

0: 나수지리 지알로 라게 닌카니 시앙봉라 응라 존 파로히니라 플리캡 아피플리에 띠영스리툼 방랭 엣리푸당테 라닥타이리툼 아 알라 아코쿤라 헤 인디스벤케 알라 앵키아 홈케 린크리시르 캡롱이 라 인키 아티벤 아수낭 왕델로 리푸당테 바타이 플리체 카르루지 인케 아이스테스 부는 타네 Lapuloho, 4 mole, 5 states. Tamne batai pli che karlupo, I stay sabanke, batai po andupo. Nasi, lasoteng pen, arta pena an pine ngilitu, hake pathe anapa. Nasi, first la kecheng si ati pen asu nang chon bumati. Laso hut pen apanke, first instar bulo, kecheng si I stay spulo lage. Laso I stay sabanke, ektam la mupeniligi pule, acelon si arvo bang pinang puilitu. Laso ang bong pen, batai hini ke cekarluan, la bangke aduntu bang pinang pu, aduntu arvo. Acelon si pen aduntu arvo. Intang hoi arvo he. Lalo, inke batai hini cekarlu det, api anke la number hini, number ke thom arvo he. Ha, acelon pen, Lakhapo hai. La number ke thom anarvo si batai hini chekarlu dead api ke pinang po. La pide api batai ke thom batai pli an chekarlu po mati. Batai hini chekarlu dead api batai ke thom pen batai pli chekarlu po. Nke aistes abangke po an do po mati. La aistes ke thom pen po an bangke ilitum matured lips si pinang po. Arvo kang tang si pinang po. Yong sila tumpan arvo kang duglepi pulote kisulong lo. Masi arvo kang tang sila tum. Intang erlo mati lalo. Apente ilitum aan ke thoning dalason lo ha asu pen batai ke thom ke chekarlu an ke arnisi batai phlia an thoning ada porphai truck batai si pinang po an pen porphai crazy por an batai si arnikang sam porphai pho la pen ajo porphai cap batai phlia an pinang ji ilitum aan arnisi ang bong inke hala ki jutsi ai stes tamne batai phlia chekarlu det pen Fourth, fifth in star pula hai. I stays lah hai. Hala sohu tabang ke batai pho an ilitum pinang ya an. Ada porphai truck apor pinang po. Analu porphai krisi pinang po. Arni tili porphai hini lom pinang po. Pen arni kangsam porphai truck. Pen ajo porphai ke. An pinang ya an. La pulo te ilitum ahom tamisen po. Aingki okta ilitum la pre-pupa po hai. La ilitum le hitikula dalong leke jor-jor. Inkia ok hai lata me sen po
1: lala me pik lo ke na li ang ton pen ko son si a an ke thon ang ji ma ko lo so por ho si a an ki pin ang ji ma lai hoi sa me nang li pladak pen than pa chini pa na po tang te ke hai ni li na li phan puthat e son ka char ju pon thukang tung ke lo pe lo inki ka pang reng long si ta me dawai daru ki pi pon ang ji la pu son do ma ke hai mate pi pon me ma ke na li than pa chini ik ji ma
0: alamang la pu hin lo pu medicine gi pi mate la pu dawai daru gi pi system abang ge avi la bang ke prevention is better than cure preventive measures hi claim nahi la pu lo te nonason inki achili long lo li pu dang te la so non iru ya phi si nang le pu achili ke li pu dang te hala ke pang renga hema bang 2% formalin solution hai la pen lang pang wi si adim pu ing mi et nang pu la floor mukha pendala arpong do anda arpeg mentami pangthir nang po sajir et nang po pasajir et lo liputang te ingke la an si pangreng pangceng nang po la pulo di kisu pi men men un elo la pende hala arwo kipi mupen nili an kipi he la sola mang la pulo hala a an kipi je hut a an abang pu wai dam rap rap chi pi phit nang ni pi phit lo pulong te hala dak arwo long ke das partikul do mati
1: kalang
0: addu ka bet du umati naso addu ka bet amokha chulong lo te kisulong lo nasi hala aan ke wai dam pen do anna arvuda ilitum lang pen me chami ket nang ji la pen te kotona pi pen ason ven et si ati binalong pakring si hala inki a okapan papachu nei inki okapan papachu nei la so inki man papachu nei nasi la pulo te kisuta wilu non bisara la militum bongho marvu punon mate hala layar bu punon. Wajah merap merap ini tuh yang hijau hit pulut ini tuh tak kopi ni gallbladder stone, kidney stone, kopi ni stone tu pun.
1: Kalang.
0: Soal taksi lah tuh mandap bu. Wajah merap merap ini pipit lo tiak kapri kisu tu pun. Nasi lasona bang klem kena nang bu. Apa yang dek pang tir dah kenang sok. Hala abar pi muka. La keceng si ati pen asuwang lo te la kecekar lu keceng si an la sohut abang ke arnisi batai si ke abar pi tivek ni. La so pen la batai si cekar lu det pen next abang batai hini cekar lu tu pomati la so ada

Carvi la marjana dan cha me kala panse kang tonelo. La ke akash vani ripu. Non studio guri ajo par pai kep jok tang la se. Jai me kra da parju pon tala panse kang tonelo. Putot pen abda ble apor teng pen jitong tu itu nang labang somitor la bang su apek ven se salang ta. To tang te babuk run yang pan studio kang kriya pan hawang nilipik ton. Nilita kitori to la penang dem kada ko ita demitak me. Cardam.